lang na po yung kakangay. Bayuman taan na at yun po sang kakangay. Amba po sa pisang dakulok.